Simano, Ebeka se unya me wayati e. Bemene me wayati na masra ulu yehuwe. Sa adi tsiri na ni wulu wajoma. Bidi mano, Ebeka se unya me wayati e wayati e wayati e budu. Sa adi tsiri. I'm the man, no.

Whatsapp sa nalo uma batido sa ala niya frak na nipagdinan sa batido sa diya ega yero. Whatsapp na batido sa sangu na diya diya. Ebra kumasa mingi nani ega yero tuwasa. Empire hunko.

0: Zeus. Enene, ni ameka jura na sama. Obi amena na swasi tia minene. Rauma sima nyame. Wani mni aya mani ma. Hey, ni awaka jina nse. Mua maswa mune swamre. Amu kodi ya ribu anu. Mumra minchai na masiyamu. Na mema muahume. Ewa yesu.
1: Hey, eradi bibi yami.
0: Ready
1: to be

wacha padie ke siye pia. Bidi seja padie we yesu siye ye. Ebi seja padie ne pon de. Echa padie ni asa kwe rade. Hallelujah.

na impo framu mumbi a etsam frama a emuya tin a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu a etsa oja yiyi chira wo na ebese si wo wadiki.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awradi ani monyam apuye wosa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amayiso, na nsu awradi bapuye wosa, na nani monyam abedeti.

aniatofo edie na ye wo how edie na ye wo su na ka ye kani pemu mo propo a na ka wan na sene me ana sa ye kani pemu aretofo a na ka wan kra na bedi me su na so shan ne ye rati

Oyo na me ni na wa. Oyo na me ni na me. Oyo na me. Your ma onye ni e fratima. Hey, break the glue ya da ukabu. Ma watesa kina mai. Watesa waka na mai. Ah, minya. Na wone na wone na wone. Na bear my way. Bear my way. Ni ofa tata ma ni otoye ni otoye yana na kaya.